0: NBC's Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Awina na midwife, isin stoktaman, iskuyawa ka pamihat, wit skuyawa ho magaw yung pipimit. Iwa miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat na gatas sa pagwi gatoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Ago me na piego paskupi se muchi chpege tas sapsko gi ganta sa back the betosh ti mana ga muchi ga kuma apisto go sana kuma kachi sapi ga higi chek kani mi hitto chek kami itsu chek ki was che ni hi o sko un me chifi na mana ga pixpe ka kyun ang ta muchi gi ta e go me ti nation sa skat ro ni san gi go ta do muchi gi ta ta do nak skat tu ki spen ki apis ki no tik ski tin apak shi sa gi chakha ho e pio a chmune back the betosh. Tosh.ca.
1: Ikusi ko minu chichi pa dot tagi wa wilki stepoin si thiuni tio chi KFC kagwigi chinaho ikwedo ko ten to mat kahido yek tati pa dihi ko tagi kui chi mun mitata tisk segan ta suwata maga wina ka chi mitata niusap aga chi mina ko mitata ina niusap ikuta min takasta chag na pachago sa mina kisigan sa iko haya pa kui segan na posmana ahui tugi mina kita pagui piago mitsuin. Tani ki gaga kako chihata na ya KFC's chicken sandwich. Ahui siga ni kim sithi honi ya kui tawa thachik. Agachi big crunch. Agachi mina ya twister ego mina tender. So na na toko wa isi hawa mi sithi ti suwe kupot. Ayak sana ki mani ya pachik thachik tadat piya ko sa poha ya aspi ka sigansa. 11 herbs and spices. Yoga na mochi do ka wi kit sit tom si thiu ta se bo mana ka ki to mani to ti chiga sit no to KFC ka ki to me ko tin to mo a chiga ni ha ya mi si thiu ka gin to ma wa ya mi si thiu ma ta ba chi chiga ni a ka chi min ta bu po ka lin ta wi ka pi chi ta pi to gin ya gu ni ho KFC mi chu ga me go so tam sta isa ga he ga ni mi no ti u ne ga pi.